0: one kasa unam baby so oba bia ana wonya sa na se mra se chire se baby o na bia no piti pizza
1: me pese mi hunu se se ujindia yo na ne konne ano eno etumi jina ema no ahobambo edika maba
0: bas ya nya cha sia pacha pacha ntewudie tenase sawa baso betanse atanse ayokwe nya na kosi ejo nso odona sansan wa chira unko weni da
2: moja macho masem bisa ne se so wa safo bim na onyankopon ba bon na ye kan aye church protection no eni honoma wa wo ye church ba no
0: ye ne
2: se wo ye
0: hu anade ne se se wo ye
2: ni mi onu nyina amen
0: anano Abraham above Lord to say janeneje okra is nothing but this word so is going

for se koya ne prof ntumi san menye tu ne san a na ade ne so atwa wo de tremu a edru be be wo mu na bebre ti de mo asafo no e trene trene fo ne dos no na abofo no so dos wo asafo no mu so se bia na me ya sorry papa bi na di ne ho se bi ma me na tama ma ba no according to you no papa ne so wo ha na kramoni bi ti edan na chi no me free ho be kumase yo me chira o angels no kramoni ne be ka che papa ne se tama me free ho be ye ti so won na do hu ya se wa ba edan no ho be bia ne ya so e wo be wo he se abofo e free dan ne mu ko no my for ne basa so fo na se no wo ya so free dan ne mu wo mu tu bi o kan aso se e mo mo no omo hwe asafo no be ko kan ko mo ana gro en nyina se tu na de no se wo mu tu ya na omo fa ne se na je se ba bi omo fa nso e kuma se e se omo tu ya na omo ba ba bi e wo no what you say o de urade mu as me se angel si ha mo ye ho se en urade no ka di mo nso an be ba fight the sumia na o be se ba ha no se ko se wo twi ne

0: fatigue.
1: Yes, I am a mini pa. Now, okra, a joint, you know. You will agree. In fact, na ne bi bia ye adwuma se koto dwoye se nsuo bi wom ah no na betimi me 0.9 obehwa hanya me de bibi sa timi achiachi aho utimi pa ne nyina ne ma bi wo de okra ne mu a na dem okra no ntu bi hu a da won ten wo sa as tan ne joint na ye free to bon kan frase e wo so no because am on free ne joint